Good day, Michelle and Kia. Kopa go botsisa man. Ke batla karabo then before le chase. Ba retse ba UFM. Ke mangwe sa rate Michelle le Kia ma. Ke batla itse ke mangwe sa ba rate. Kopa fela karabo fela ya lona. Ke listeners, ke mangwe sa rate Michelle le Kia.